0: van Offerenite. O fa ma fora to ko kala mani fe fe flight ko to pe tai mi fa ki ono me fika heba balu ko ni ni ma e fika radio radio 2000 FM. Tonga mwe bulangi koto wa utugiai ai ui ai fango fango ofele nite.
1: Ui, aho fly peni, aho hongo fulu, o si vlai uafe ua ono kwa o saifeo faho kwetu ai ui ai fango fango ofele nite, meri tio 2000. Pe mono tali tali rei kuto pe mo to se da kai nga tonga wo ngona tu nga ya pe nga lo pe ai da program ko ya o FF ni ofa la si ko to lu ke ka ka ma ke mo to lu ke mo nga o ma ma hi ofa at fo ga de mo to lu ngai api hop o de pe mo mo to lu kuto pe ha ta pa ko lo pe fa no nga program ma ni te ta pe he nga lu ya pe ko nga lu o pe ta fo fe ta pe ta ta wi fo no nga ha o to ta u sia mai ai a ho fo ga lo ko Yeah, kwe kunga ulogi o itau porokalama kwe whakaa whilotu ia ae whangu whangu o whilinite.

0: Makamaili ke sektor fitutaki e fai fai ange pe kakato e nga awe ke ona fukotua e komson e fitutaki i tongani. Ne meta ma pili niska launi tupo utoa olu ka alala o fakaola e sino nga awe ko eni a ya ke komson fitutaki atonga pe ke ofisi fo o ke nao nga awe aki.
1: Ko e toki fua fua fukotua e ni tongani ha sino nga awe makehe ki e fitutaki a ya kumahino ke sino nga awe tau taaina e ni mei he puli anga. Ko hiliene tali falialea ngō lau e ua aia koe lau ke fetutaki ua noa tahanima, moe lau ke komsoni fetutaki ua noa ua noa. E mea tama pilini skalau ni tupo utoa ulu ka lala na anepehe, oku omi e heo ngō lau ko iniha halafononga mahu inga ke muimui ki ai atongani, e mahino koe hake mai ai taawe kua ngā, ko pau ke tau fukafalala mo fate fito i he fetutaki. Nane tue mea pehe ko sektoa eni o kaha molofia ke whakatoka ngai, ka ko sektoa eni o kwhate fito ai hangawe lava mea. Kai kai ke fitutaki ai sektoa ko eni e ikai ke a osia hatau mua ngawe. Na e uke hepilini skalau ni e whema o ke whakamahu inga e sektoa fitutaki, ka hui ko sektoa eni o talui kakato ke hekao kai, pea au ko whingai ake wa au whime kakai kotoa o kamata pe mei he kautake whanua o au ke ni ihi o e kakai whingata ia whae sino. Hōro tō ngai ni whai ki eke a ngōnga le te o tō ngāwe pule lahi po tō ngai Maydex, sio ni a kau ola nani pehe, ko e tau mua ngāwe ko ini ne ospaila te i mai pē mei he tau wanoa tahani ma, ka koe tōk whakakato eni ha kau ngā aue mua patset whapa anga, ke e whakotuha ofis ma kehe ai komsoni whetu taki. Na e whamala ala a kau ola ki ngai kau taha kuna whakamalu malu i hongo lao, pe komsoni whetu taki ko ini mohana ngā he whatongia taktaha.
2: Ka koe uhinga ene taua taina, ke lava he si no koe ni, o tuu hange ha toko taha kune hanga o siofi, ai ngā aue kufai he kakai koe ni he industry pe ke sektoa, ka uae ngā hi sino o telecommunication, tau whakataata kwe, TCC, Digicel, OneDoc, koe ngā hi tawha koe ni ki he tonga cable, nau tonga ngā iko cable o, koe...

0: ahi fatongia o ku fahoko i he sektoa koin o ku nau i he malu malu pe o e sino koin ni kene siof ke whakapapau o ku ki kai ke fu u tu ha ha fainga rea whakahawao pe ku he ka whakapapau o ku lere e mea kotoa pe i he fai fatongia he whonua ki he ki motor koin ni media pe amboi u telecommunication company operator mo mea maho inga tahako e kakai o ki nau tolo o kuna hanga o mau ai le rei o ngai service koin me ngai sino ko tala noa ke ko sino reva ko ni ko ne shof ka lukfu ka fai fai ang ko ha mea i hanga eta o fononga tu hono fra hoko la o fra hoko ta ngai fatumia o ke o mo he to ta operata bo service provider o ku ka ke fie mari ko nga ko ngai me o te pre anga bo ngai kup ke o malama ke ha ke ta ke sino ko ni o tala noa ki ai pe ka pau kula vareva ke fare e lao pe ko ngai tutu nga o ke ni hanga o o feau ai fra amo fi ma we e taim da tau e ke si o pe kom soni ko nga nga o me nga fra le go ya he kai hoko ko ha me e we si e ka kai fo no ta ta fi ma o pe ko nga principal ma o ing e nga o ko ni ko tu ma ke hang e pe me tu ta wa taina ka ko pa o pe ke to ko ni mai si no ko ni ki he pure anga mo motor media mo nga si no fe kau kau aki ke faka papau ipe o tau nga onu pe ihe foi funga vaka o e fetu utaki o kune o mai ha service ke he fonua o ku tulo sustainable falala ang reliable o e kainga tai o ku malama ke excessi toko taha katoa pe pe ku ke iha ki imotu i hapai pe iwa va na amayongo niua o ku ke ongo ipe o ke mau ai lelei o e service koe ni ihe communication ni o tatau pe ha fetu.
1: Nā tō pēhe a kau ola, koe whatungia te whito ai komson whetūtaki, ko te aliwi kaka toki ngai kautaha whetūtaki, ke waka iha palan fotu utuu, mō ha whatu hangahi tūtu uni ngā oe kena mui mui pāo ki ai.
0: Mahu inga pēto pē, ai whenga oe aki, he? Koe pure anga kuna fwe olunga ke ne siwa whakalukfua. Kau ai pēmo sino koini, he? Ko sino koini o toi ki i tau pēhe kutaha i fwoia, ke toi ki i fokasang pē ene siyo ki he ki motolo kono fa hak fatongia i eta fago o fetu ta ki moe kakai ka ke time ta tau o kwai pe hota ngai fatongia ke siof te maula va pe me purianga siof o kuya ye ngai to no no he ka lava ke fa ha polisi ke o mai ke he sino ko ni ke fai hano tala no ai ke fa ha lao pe fa lele ha lao pe ko ma ha lao fo pe ka tutu ngai fo o ke lava pe ke ne fa ma o po pe ki he lele yang ai ko o kwa time lang ko motolu e kai ke fu makupus he pure anga ba machine ko ni ke sia fame ka lava ke motokon mai o mo fra he ko motolu o mo hanga fra ha ko fatongia pe a mo ofian e time lang mo tala no me kakai ka gua ha to no no wa he lava a honi mo tu tu nga a honi o kulava ko sino ko ni te mo lava o mai ki ai o fra ha ko mai e lava ke tau sio ang mo ke ta fa ko ma wo ngo yo ku kai ke fu sa ja motol e mau fraha konga awe he tu unga lawe ahoni. Koe tau mua e me whakau kau ke hoko atu, ke whetoko ni ak, he koe umone la, koe teknolosi a ia, inga hita whake heke, vabe pite ni ririu. Pa kuwae tai milahi uktua e nga unu e lao, moe tu utu ni nga awe, pe moe palani whakalok fua e whanua, ke mui mui mo turi turi fua kia.
1: Koe komson whetu ta ki atonga, aku sea e whai whikau sa miwela whanua. To konsea a Rosamond Bing, pea me mi pai a lano whanua, pea mo hexto fifita.
2: Ia ai taimi la ala a nei le ko te hongo niwa, ai si i si i ai ohana i to ai, i e mahina ko me o whakahoa ki hanga maheni. Ka huka wesea ngo niwa i he filiwa ki o ea nei fwa ke kautaha malu i Pasifiki, ke ngai wesea o e whatamak whae natula ai paanga i taha kilu tupu ki he pule anga tonga, ke toko nia ngahi whamili i he ngo niwa na anau wesea i he la ala a ko ini, i he mahina ko me. Ko e polo kalamani na e ia e tōne whai ngōngi whale ni vai whanua tō pola.
1: I he whai ke eke a ngōngi li ti o tō ngā mo e pule la he kautaha malu i Pasifiki pe Pekrik a holo tō pālu nāne pe he. O ku kawa tō ngāne me mi pai kautaha malu i Pasifiki pe a kuos whahu ato e tohi kore malu i a tō ngāne ke he taimi o la ala aha. Koe pese te pi ene wano ai pa angatoko ni me he Pekrik ke hongo ni wā ke uhi ka wiki e wā na i whi awai a hongo ni wā mo e la ala aha i he mahina ko me e.
3: Pe ko tō ngāne me mi pa pe ia region organization ko ni hange ko nau me mi pa ko he forum secretariat u ata region organizations na nau fatau lewat nau polisi.

0: Na e whawhuakawai e he pale mia o tonga no pele whawhanua ai onga whakamau fo o ke whakamau angatangi o tonga ni. Ko e whamo o ni ko e ni ke whawhuakawai nei kau ke pale mia o tonga no pele whawhanua pele nisi kalau ni tupoutoa olu ka alala pe amai hou eiki me mi pā o e kabineti. Whawhuakawa i whaofisiale e ni o Lord Collingboyd pe amo Sir Patrick Elias ke na hoko ke lakangani ke hoko atu aki a e na whakahako whatungia i whakamau angatangi i he tou hopotangi ko ia o ku kamata ko ia i he wikeni. I he ne pehene kamata i pe i he ahonia ngai hopotangi. Ka koi hopotangi e kau whakafofonga kakai me kau minister e to kamata pe a pongi pongi. E kamata ke hopotangi i he vāe minister pa anga mā lolo, ka koi whakafofonga kakai o niwa taha fitu lata i whaingata tang mana, pe amu aisake hoa tatau whinau. I he hili eni ai ulungia ai minister pa anga mā lolo ki kihano whakailo ia, hono kaunga kanti teiti ko aisake whinau i he maumau i ai lao o fili falialea. Koe aho toa pule lulu e wike ni ai pe, e whakahoko ai ai hopotangi i he vāe minister tanakpanga hou mai moe tute, ka koe whakafufonga kakai o tonga tapuhiwa 17 tō mo ua, pe amu hono ka unga kanti te ite ko toketā te vita tō kunga. Ko hili eni ai ikuna tō mo ua i e hopo, pe whakahua toa i pe ai tangi a toketā tō kunga. I he aho toa pule lulu ai pe wike ni, e whakahoko ai hopotangi i he vāe o minister Taki mamata, minister ke ngahi ngawela lahe pule anga se misisika, pea moe whakafofonga mā lolo toke tā uila moe langfasi. Ko hili ene ulungia a sika i e hopo nei whakahoko, pea whakahua toi pe a ene tangi ke whakamau anga tangi. Ko a whala i te wikeni e whakahoko e hopo tangi ai minister mā lolo e tua te lavulavu whikau aki mo ene ulungia i e hopo pea moe tokon palemia toke tā Williami Lātū. E tōk tātou ko ake pe whalai te ai pe i he wikeni ai hopotangi ai minister whanua Savea Kolofraina Tula moe Palani Kolo to ke tāta nira Fusma Lohi pia moe minister Malolo te vita lawe māu i he hili eni ai olungia ato ke tā Fusma Lohi kia lawe māu. Kai ke heko kotoe ngai hopotangi ko eni e mui mui i pe e heo ngongoni pia e tōk tōku ato e whakai ki a muiangi. Ko whakatūle ko te whao e wakai matangi atonga ai momoko taha kia o kei atongani ko e tikili seo siasi e walu tesma leono. Ko le ko te eni i he waifunua e wa i he taimi hawhi e fitu pongpongi anea fi.
1: I e whamatala kua tuko mai me i he wakai matangi atonga ko e fufua maumau i eni talu mi he le ko te whamuimui tahana le ko tia i he aho walu o septema taha hive hiva wha ai ane le ko ti i fua amotu ko te kili seo siasi e walu tesmale fitu. O kumahino ko e mamukotahani au ke atonga ni ne le ko ti i he tau tahive hiva wha ne le ko tia i he wahi tau El Nino ai a okuna tulata tau pe mo le ko ti fuowe tau ni. O ku le ko tia i he keife au atonga ni mai wahi tau El Nino pe koe oku lahi ai e taimi la ala a. I he ene pehe koe hoko e ne whaahita o El Nino o lotunga hoko ia i he potu tahe Pasifiki, ai aku ngā onu whakatonga haha ke havili ke whau ha ngahi ea o kutoe momoko ange i he ta whakatonga o tonga ni. I he ngahi ngā onu ko e ni, o kune o mai e ia ai ea o kutoe momoko ange i he taimi po uli, tau te whito ke he taimi ko e ni pe koe whaahita o la ala a. Ka o kutoe hoko ia ke whakatupunga ai ea ke toe momoko i he taimi pongi pongi. Koe hui koe hokohoko mai le ko tia toi momoko ange ai ea, o kutuko mai whale i maolunga me he wakai matangi atonga ke he kakai oi whanua, tau te whito ke he kauto ule ke leka me longa i whanau. Ke nau toi tokanga i lelei ang e nau mo ui lelei, koe hui koe whilili waki oi ea i he lolotonga ni. O ke mai whale i ke he kau ngowe i tokanga, ke whakatokanga i ange e iai e wesea ai fua oi ngowe i henga hinga unu whilili waki ko inio ea e ki he toi momoko ange. Kai ki he lolotonga mui mui i e he wakai matangi a tonga e tu unga oe ea i he lolotonga ni pe ok i a e whafua fua e malawa ke te le kooti ha te kilise o siasi fo o pe ko ha taimi momoko e toi momoko ange a ea a mui ange i he le kooti ko e ni ko le kooti e he wakai matangi a tonga.
0: Mau me heta ua noa ua fa ai ta le kau ta ke ngai funoe Pasifiki ke whakotu i tongani ai ofisi whawhetu o ki hono whapa anga ngai ma teu teu ke ngai whatamak whai natula i ngai funoe Pasifiki. Ko whakaha e pale mea tonga no pele whawhanua e toi pe lau mahina sii pia kakato e ngāwe ke ofisi ko ia i tongani kai kamata ai ngāwe. Whai ki tala nau ko ia ki hawani pia mo pia o lie.
2: Ia whakakeke makehe a le tio tonga, mo e pale mea o tonga, no pere whawhanua na ane mea ai o pehe, ko hiri enia i kuna tonga i he whiau hikea e ngai whanua e whame pasiki, pe ko whea e whanua e whotua e ofisi whawhitu u koe ni. Ko hiri whakene hono tani e forum, pe ko e whataha kauta ki ngai whanua pasiki e wanoa ua wha, pe me ngāwe whataimi pe ki he sino ngāwe ni ifisi, o whatatari ai ke kakato a e whotua e ofisi i tonga ni, kai e whoki pe a kamata a e whawhatongia me tonga ni. Ko sino ngāwe whawhitu koe ni, kono taumua e whotu pe tāna ki kia e paanga toko ni e pasiki a e uwhataumua ke toko nia mo whakaivia ngai whanua o kue sia me whatamaki whaena tula. Ko sino ngāwe pūre koe ni, tene pūre i e ngāhi mea whapaanga ngai whanua e pasiki o whekau akia mo kue sia mo ma teu teu ke whatamaki whaena tula. Nei pe whoke no pere whawhanua, e kaike toe langa fo ouha ofisi pe ama ai PRIF, ka oku fotu pe eni ofisi ai meidek i loto noko alofa.
3: Ka pe whoke uhinga na o mai ki tonga ni na tau piti. Pea nai tari tau piti ke hoka tonga koe peisi ki he PRIF. Ai kwe ma uye ke fotu e ofisi. I tonga ni pe oku whai ngā ue ke fotu e ofisi koe ia. I he whetu kou ki ai koe meiteki. Kuro tonga whakakato ngahi ngā ui ki ai kau koe. Mea lahi ki ono taitari ki tau tōru kono whawhainga maria i ha whetu uku tāmo whēunga ke peis mi ai PRF ai tonga. Ai koe ngahi area koe iau ma u ngā ui ki whakakato pēta on. Mau tēpēha ngahi mahina si i pēpēto ki kakato ngahi area koe ia. Ai tō wha taimi e ai ngā ue i whisi e taimini. Ka kua stari whokia e kau taki koe Pasifiki ke whotu i tongan. Pena e kau e ngahi mea kona e ripote wha taku choika. Ai ngahi ngā ue kou whimau ke whakakato kai. Kai lawa e ofisi o whotu upa mō ngā ue mi tongan.
2: Ko eik pare mi ai ao tonga, eik no pere whawhanua.
0: Nā ko ikuna ki Haamoa, pangai haapai mo hatei hoa tō ukimua tō ulikuluti polisi fika ni mawha e he polisi ako ako ko Andrew Missy. Ko tō ukimua ako ni a Missy a kei pese te walu fitu te smale hiva. Pia oli e pe mui whai kiki.
2: Ko hiri eni ono fua ki atu eik paremia ka koe minister polisi ono por whawhanua ngahi pare ki e tō ukimua o e tō ulikuluti fo ouni whailonga ia e kakato mahina e ono e nau teuteu ki nau tolu, whakalau ki ako o whakafisikare ki nau hoko koe polisi ako ako. Koe tau likuluti koe nine e whahingoa ia, koe likuluti o Losaline, Loukinikini, Sankielu ahio, koe tahafokia e kau uruaki polisi whefine, hai potungawe polisi atonga. Koe tau ki mua i he likuluti koe niko Andrew Missy, i he tau likuluti polisini, ne whaki kiai e pare whalangilangi, makehe ko iau iloa koe Patron of Honor, whaki angamahenia ki he kapteni o to ulikuloti polisi ko toa pē. Ne whika ua atu kiai ya matapure pia mi whata ulua, niwa fo ou, hawhewa, hapai, ko sioni whatai lupe uvea, a kia pē seti e walwha pointaha, pia whika tolu atu rewa kiai so Felisi Tonga, mi whahefa tonga tapu mo pē seti e walu tolu tesmare walu. Ko e tōtolu tō ki mua koe ni, ko e whataha ia ki nau tōlu, i a piako o polisi, i lo ki ako, pe me ngahi reso ni ako o polisi wha fisika re. Ka ihi ako e ngahi reso ni kitu a pe me i lo ki ako, i he ako wha polisi wha fisika re, ne tō ki mua ia sio ni whatae e lupe uvea, a ke pese tia hiva nima. Hoko ake kia ia sa mi uela tuai mi a, pi mi pētani e ua mo asin tonga tapu, pe fika toro i lewa kia ia sinipata lai seni me ina kolo mo kala au. Ne fuake bie me ngahi pare makeho kau kia e ofisa polisi ako ako urunganga le leitaha, mo taasi pinga le lei he to urikuluti koe ni, fuake ake Samuela tuai mi api o petani ewa mohasini tonga tapu. Koe ofisa polisi fefine ako ako le leitaha ne ma uia e selaima tangina maire o petani mohate iho, pe ako ya ko faragala kataha ne foaki ya ki ngalu fa osi ta fahi ni to putapu mo to ne ki vare va va o ka ke ko ka to ni ako polisi mai na ono e fa na uni pe me he ape ako polisi ka ho ko antu ho no faraka to na ngahi nga o ki to ai ta u ewa pe to ki ma mi ai ho na fa ilonga ako tipiloma i he nga o fa officer polisi.

0: Lepi ki uhu whangai ngai whatapu kai o atu ai poloklama ngā maheni koe ni e mahina ko tōpi o ku whai ai ai whai ki eke makihe pia moe eik pare mia Honourable Lord Whawhanua o whikau aki pia moe ngai kawe ngā mau inga pi ngai whatongia koe tāke puri angatonga ka o mā foki ai ngai whatongia ki eke pe I ngai lakanga whakaminista koe ia o e feitu ona. Ko rawe I pefo ke ikpare mia na e nā ke mea ki e whātaha koia e kautaki ngā whanua me mipa koia I e forum na e whakahoko koia ki Fisi. Pea koe pe rawe I a e ngā e whatongia ma whatukutuki e kautaki hongi koia koe bakai koia ki he sino ngā aue koia ki he tokanga kina oe ngahi polo kalama koe kia no matu uaki oe ngahi palpalema matu o ngahi whiri uri uaki ai ea pia mwe ngahi whatamaki whaenatula. Ka mafo kai teu teu koe ki e konvesio po koe whatalahi koe a ngahi whanua mamani o whekau aki koe a pia mwe whiri uri uaki a ea pe koe kop aia ko whai koe a I he tauni. Ke kātak pe mua ka e whaenga pe hao mea whekau aki ki pamoe heola pe koe ngai kawenga mau inga nā mō whemea āki ki ai I e whātā anga koe Fisi.
1: Mano vera, ko viola ko korpe ke uhu whangai tā whātā pūka tā ke u popo at mō tāre ngai whehu kun ki o mai. Koe whātā nai whaho kun ki suwa. Koe whātā Anga mahen pei o whaho ko he kautaki koe ni ai whoromo, ai au ku kau kia tonga. Kui koe troika, ai a koe kau mimi pa koe troika, ko tonga, Solomone, pe amo Palau. Ai koe Palestine ko Palau, ko I au ku amanake ne taitari kautaki koe ni Pasifiki, I he whatahalahi koe ni whoromo, whaho ko koe tauni. Pea I he tauko o si, na e whaifu whataha koe ni e whoramu ki Solomone, pea tau ki mua, na e whaho ki tonga. Paka uhinga ku maukawa i he troika. Pea au pika tu unga e maroro ata tonga me troika, ka e hoko atu a e host hono hoko a ia ko Nusila. E kau lewa pane mia ko Nusila ke troika, ka e ukvilo pe he a e kau mau whakataha koe troika e koe kautaki a koe ni I he Pasifiki. Koe mau asinita, nai ki kia mea whao whatatau ki asinita koe mau whakataha koe osi. Koe mau mui mui pe ngā hinga o lalahi. Ai au ku tokanga ki ai e kautaki koe ni Pasifiki. Urua ki pe koe tu ngā mateu teu, moe teu teu koe ni a Palau ki nga whahoko e whataha whoro moe tauni. Aina e report mai pe Palestine koe ni Palau ke tunga kou ke nao teu teu ke taitari e whatahalahi koe ni kau Takeo Pasifiki. Pea pefo ke ngahi update I whekau aki pa moe ngā ue ki he PRF pe koe Pacific Resilience Fund a ia ku naitari he kau Takeo Pasifiki ke whotu I tongani. Ia koe fund ma kehe foki eni kenehanga whai viai e kakai Pasifiki. Ia koe fund koe ni e whainga maari e ke apply e ni ihi kouk nao whienga au e ke hiki hake tu unga ma teu teu ai community ke nao tari ngahi taha haa mo u whiriri u aki koe ni he ea. Ai koe mausio koe ni he whan nao whehu i au e uhinga o kisi I ai ngai toko ni kouk whahu mai. Pea koe he tari koe kao matautau ki ai ku lotonga whai ngā ue ke ohake ai ngā ue ki hatu unga ku whalala anga. Koe uhi ke oktoi whalala anga ange. Ka uhi ke ongo I he kautouna o ku autonu ai nau paanga tokon koe ni he Pasifiki ke ni ihi koe ni uku whemau ke whaivi ai. Ai au ku rotonga whai ngā wiki ai pia ku Ia e amanakere rei e hiki hake tō ngā kōki ai koe ni ai pānga toko ni. Pau kei whake ngahi pānga nei tukpā i he kōhiri e whuaki mai ki he PRF. O hangi koe nima noa miliona Amerika. Nā e pē pore anga koe ni o Satya Rei PR e o mai, tiki ki o mai. E whai no mui mui ke tāna ke ngahi toko ni koe ia. Ka mau whia whia ko hui ki ai whaki ngai whanua kuna o whaki ngai pangalahi ki ai. Ka ai Amerika, koe, pure anga whātātaha koe ni ai Europe, Siaman, Pitania. Ke ai o whanua pau kuna o whātoko ni po whai via e whiriri wa ke ea. Mau sio ki ke whulahi whika ko kuna o mai ka koe, koe ngau kunu whahoko taimini ke ohake ai tōnga tō tonu koktonu ke iai, ai whalala anko i PRF, ko ui kene whao, kene hanga o toko ni, pane malawa, o ma o e tau moa ke whai via e ka kai whanua. Kai ngata pei tonga ni ka koe tonga ko u whanua i Pasifiki, nā whea au mai whai ngata ako ene whiri lio ke ia.
0: Mahalo pito, e pale mea ko lawe i fōki ho mea o ko o mai e ofisi koe ni ke whakotu ui tō ngāni a e PRF pia koe ofisi ma uinga whakente ni toka ngā e koe a e ngahi tokon whapaanga lahi koe a ko ke mea aki. Koe nā hangahi mātu unga pe ko ngahi mea o ko whie mauai ke whakotu ui tō ngāni pia mō ngahi requirements ko pau ke whakakato e tō ngāni ka e malawa ke whakotu ui tō ngāni a e ofisi koe ni.
1: Ai koe koe kaupe poke uhinga nei o mai ki tonga ni nga tau piti. Pea nai tari tau piti ke hoka tonga koe peisi ki he PRFA. Ai koe maui ke photo office i tonga ni pao kwhai ngā ue ke photo office koe ia. I he feitu koe ki ai koe meiteki. Kuro tonga whakakato ngahi ngā wiki ahi, kau koe mea lahi ki ono taitari ki tau tōru, kono whawhainga marie i ha whetu o ku tāmo whēunga ke base me ai PRF ai tonga.
0: Ula me i whukuna e ia e ngahi pārparema i e ngahi taukoni ko tau mariu atu si tua ki ai, i he hankoi mo unga awhi, pia mo e ngai mea e kua whoo ka ko iai nei ha whahinga whotu utu ki ai ka uhi he nei i kai ke kawe he tau insua koe ni ki he kautaha koe ni ai Patrick.
1: Ai koe koe insua whoki, nā tau insua tau tau ki he peaukura. Ka koe insua wha māmaan lahi koe ki he peaukura, o insua ia ka pauk makatu unga peaukura i ha mofuike. Kana i kike mātunga pia ukula koe ni i he tau koe wafi wā wā i he mofuike. Nei mātunga pia ukula ia i he puha mō ngāwhi. Aia i he nau siofi koe ni ai metri kuk nau fua. Nei kike iaha ha mofuike ia ki ni hanga o tupunga me iai ai pia ukula. Nei ai tō kehekehe ai. Nā nā mō on whakalao pēnau tō ria. Ka nai whai pēwho ke a rea koe uhi koe pēpere ngesi koe ni taimi. O iko nau tō tōng pēnau tō. Ai insua o mga tō onga i he mau mau koe nai hoko koe mihe pēo kōla. Ka koe whoi polisia koe ia nai ki ke fua. Nai ki ke ha polisia ke ne fua e. Ha peau kula koe uhi koa mō ngā awhi. Peau mai ke au niu te kepe ke iai ha polisi mā man. Kene kawa ha peau kula koe uhi koa mō ngā awhi. Ai koe mea whao au pito pe ia pea nei mga tū ngai nā ui koa totongi pe ai tau insua koe uhi nei ki ke ha amanaki ia mea pehe hoko.
0: Mahalo au pito e pale mia i ngai whamala ala koe he ngai kawenga mau inga whikau aki pa mui ngai whataha koe i he ngai whatongia o filave iko ia pa mo e feliuri wakio ea mngai fata anga mau inga pe fa mama lahi ko hanga mai me mo a ko tafo ki e ngai ka veinga o ko ko lave be a o kwai to ka nga ki ai ka kai fo noa ko ngai o ngongo ko ia filave i pe mo e mnga we ko ki langa o e e hala whakakawakawa ai koe ia mei fōlaha koe ki umusi koe hānei ai tuunga koe ai ngā wepa mai mooni o e ngai whamatala pehe ku ta ofi koe ai palapare maku hoko
1: koe ia ai koe kawefo koe ni koe ta oni e fiha ngā mai ai project koe ni pēna e kamata e project ki he tau koosi. Pea mai koe ki he tāho niu ko nei ke ilahi pe ngahi whie mao ke whakakato e project ki kai ala o hoko atu ngā koe ni pāma. Nei tū taimi niu ki he tāho whi ngā we ia ko hoko atu pe ngā we ki ai ki he ki hawhakao kawa. Koe ngahi mea iki pe niu ke whie mao ke whakakato kai oa ala whiatungi a i ngā we. Koe mau siafo koe i kono pūre i koe ni ngā we o whahano siofi ai whonga koe hono manage ai ngā we me ta whakoe ni pūre a ngā pa mui wā koe mo ATP mo contractor kau ku mau whenga inge whakakato i ngai whi mau koe ke ua ala hoko hatu e mau mau e hoko atu i hanga koe ni e ono fua hoko koe ngā we. Koe tunga koe ki ai koe project ki o ku mauwhenga ki whakakato he wawetaha ngahi ko ngā api kou whia mau ki whua mahi noi o whia mau ki he ki hawhakao kawa. Ai koe ko ngā si i pe ia i he tawhako ki umusi o whia mau ki whakakato ki roundabouti. Maro e weekend peko pe kaha o ko mahina tō ngau ki ai kōngko ia. Pea mo e api pe taha i hala kōku lere koe ki me fōlaha ki vai ni. Tua pe api taha ki whapapau i ai. Pea a tā le vai ngā we ia ki hoko atu. Au ku loto ngā hoko atu pe ngā hoitai min. Koe ngā koe ki he hawhakao ka tefto i hawhakao ka wā. O si otahe kau taha ia. Ngai keising peko e. Ko ngā uka mea kou ni hanko o poke ai foundation ni o si o tamo whahoko ngā uko ia. Eo kike mao se mao tau riau ku te iaha fumea lahi koe ngahi. Mea pe niena e toi ke whakakato kai hoko atu ngā ue kike toi e fumea lahi ai.
0: Koe viai fua whamatana pehe koe lotonga whae ngā ue koe ki whakakato ngā iwhi e mao koe ia uia whae ngā whakamore whakapaanga ko fuae pore a ngā ki ai.
1: O ki ai e o ki ai ngahi whakamore koe uhi koe toloi mai koe mehita kua si o a mai ke tau ni o ki toloi mai ngahi ngā ue lahi koe uhi koe ngahi konga api koe ni uwhi e mao ki ai. Ke whapapau he kau. Koe toloi au mātou ngai mea ua. Koe api peo kia moe tonono ta whakoe ni palani whakateknikale. Pe koe ngai drawings. Whemau ke whakakato mo ia. Au no tonga au tula hoko pe mga au koe ke whakakato ngai ni palani koe ia te mi.
0: Ai a koe ngahi ngāwe koe whātehnika re o ku iaha whikau aki ki ai a ngahi kautaha unau whakahoko e langa pe koe tōna koe o ku imu.
1: O ku oki ai pea e whikau aki pa mo e kautaha koni whakahoko e ngāwe ai langa. Ka koe uhi koe ngahi toloi koe ni manti koe koe time go ku kamatai o tu utamai ai ai kautaha ngāwe kautaha langa. Ongna o mai nau tau rea ngahi mea ngā ue ku lau miliona ni maui ngā. Pau ngahi mea ngā ue ko ia poloka amai hono ngā ue. Pau ka pau ku tuu peo keke ngā ue. Kiai ne o kia ni totongi ana. Tau te whito ki he kaungau wha teknikare o ku wahe ki nau tōru. Koe katawa maman life o kia ni minu sila. Tā koe anga koho no patseti koe ngā hoe o kia e totongi whaka aho ia o kwe mau ke fua he projeki. Pau ka pau ku iaha ngā hei uhinga au ki ki nau ngā aue. O ku hili whaki rewa totongia ko ia i he poreanga. Pau ko uhinga au ku nei o mai e ngā hi mo ua ke totong mo fua he poreanga. Ko uhi koe koe ngā hi ngā aue ko uke ki lapa wha hoko. Ko uhi koe ngā hi uhinga koe na whamatara tu te ki lapa kakato. Ka koe mahu inga koe ai ngā hi whika ko ia, o kei whahono area, o kei whahono siofi, ko hi e malawa pe ia, i he ngā wha teknikali ki value engineering, o whetama te aki, ai mo ua ko ia aki hangahi saving i e lava mao. Mihono whakarerei, ai mape mo palan ngā ue whaka engineer. Ako mea whaka teknikare ku rotonga whae ngā wike kau taha ku amanake whakakato mai a value engineering i September. Pea tōku mahino me iai pe ala save ha hongo full ki tāna 5 miliona Amerika. Ako ko whaka amu ia ki au ki iai e lahi koe paanga lawa save mi he pokama ngā we. Kene tamte ia to ai ha konga e mo ua me he toloi. Ei tu kehe o ka pau e toi iaha toloi o lolo ang mihe aho koe nei tonu ke OCI projeki e toi lahe angi rewa mo ua hiri whaki mai i pa koe. Ngai mea uk mau siofi he taim kouku whahono ana lai sopa mo no CCV e ngā we. Kana e uke whakataha e piku OCI e whakataha steering committee koe ni e pureanga. O mai e project management union team, a contractor, ukupwhikau haki ke whahono. Hono toi siofi ke alu alu lelei pe ngā weka aua e alu motu uka. Kau ngahi mea koe ni ku mahino pe pau ke whahoko. Koe uhi koe lelei koe project imoe. Hawa kau kawa mai whonua.
0: Ai aku mahino pe kai pe kia hafu uesia ki deadline pe kai taimi ko fai palani ke kakato ki ai ai ngā we.
1: Ine tu kone aho niu ki ki uesia deadline ni. Ko mawhinga i pēni ke ngā we i loto i original contract mai kauta. Pau ku kau pe whakahono whakau kau i ngā firma o ke suspend a contract ki. Ka koe e iai ngahi fie mao whakapaa ngai ki hono suspend, pa iai ngahi mga tōo ngai ia, mo ngahi cost ma kehe ia, au pau ke whakaukau, au ke koha mea maa maa ia ke mao whakaukau ki ai. Ka i hene tō koe loro tō ngā, ku iai pe ngahi whainga maari e ke lewai lere ipe project i ke lawai loto he. He original timeline. Pekotaimiko nei whamo oni kia he. Ai wadea pau.

nga we ye holo talitali ka nga tonga te na fenga ma ali ki ai ye te fa nga to ai fa no no ko ni ke fenga ma ali ni ke me tonu ke fa no tonu ke me a ta mo pare mi a tonga honorable fa fa no he ne nga he palani nga we pe ba u ya nga fi hu i e wa wa he mai ai e pare mi a ko fa nga ma ali ka koe whakahoko ai porokalama koe ni i he he fia fini taimi fitu e ka matai i he holo koe ia o e se stoka i kolo ia ka laisi i he fika a uataha tolu koe ia o e the Trongate i South Granville i e hea taha whenga maari e tahape e whenga maari e kauhifo i he whenga maari e koe ni ke whanongo i hangahai kongongo pe mai ngahi vahe vahe e whai e he pare mia.

me mai ki he hui ai whangawhanga o Whereniti, o whamawhala atu pa me Radio 2000. E tau o mai koe ni ke konga whakaose o tau porokalama ke whia whiniu. Ki I whia whaipe, ha ki I lawe, to koe ni pa mo ki I whakamala ala ha o ni me a whika uaki. Mo e me koe ni tau lau koe ohi, pe koe adoption. Pea ki mua ki whaha ki I lawe ke o ku mhoinga pe ke ki I whakamala ala ai ngā hi tawha ke he ke manga he uni mea u hange unau mata ta tau ka uke ai pe hanau ngā hi whai ke he ke he. O ku ke he pe ai legal adoption ai a ku hinga koe oho I whakala ko ia o ku to o koto kotoa ai to tonu ai mātua whakanatula o aveia o fuaki ki he mātua ohi. Ai e koe te whitau I whaikehe kehe, pui te whitau I uhinga e koe o legal adoption, koe ohi o whakalao, o ku to'o, ai ngāhi to tonu, koto kotoa pe, ai mātua tauhi, o āveia o fuaki, mai mātua ohi. O ku ei whiku mui tau me ea tau tolu whakatonga o ku lau koe pūsiaki, o ku iloia I he ngāu e ki imuri ni koe customary adoption, koe whainga ohi, tuku whakaholo, whakafonua, anga whakafonua pia o tonga. Pia mō mea, pia koe tau ohi, pia koe tau pūsiaki, whakatonga, tau tolu. O ku, koe taim lahia koe kāinga pē. O ku mai pia o ngā ahi o nofo tupu, kai pē tō taha koe au pūsiaki ia. Ai e koe kehe kehe, ai legal adoption, mo customary adoption. I muri ni fuku, tue mengai mea kui koe foster care. Ai au kuhanga e he pure anga o fua ki hapa anga ki he mātu au koe au nau tauhi ha ki I whānau. Hangi ka pau koe ki I whānau li aki o ku āwea o tauhi e he foster parents pe koe no tauhi e foster care. O ku fua ki he pure anga ia e pa anga ki he mātu au koe au nau whai e tauhi koe ia ke tokoni ki he tauhi au nau whai ke ki longa I whānau. Ai e koe uwhai ke he ke he ia koe ki whi lawe nou nou pe ki ai. Koe mea taha o ku maho inga ke whakawhai ke hei ai o hi pe moe visa ki he o hi. Koe visa ki he o hi o ku inga ia kono awe koe o e ki toko taha ku o hi mihono whonua. Hange ka pau koe o mai ki a Sereliani. Pe ku giai rewa ai whema o rewa ai visa ia ki he toko taha koe ku o mai ki a Sereliani. O hange ka toi toko taha muri pe ia u whihu mai ki a Sereliani. O koe e klas visa kehe kehe. Tume u ki whi whai kei e ki whakama ala ala, koe te whitoi mea maho inga taha I e ohi, koe mea koe e kaulelei taha ki he ki toko taha koe u ohi. Koe best interest o e ki itamasi I pe koe ki itahine koe u ohi. I hene pe erewa, ka pau koe ohi o ku whai I tonga, koe mea ia e whakama wanga lahi ai apu nau whai e ohi I tonga, koe nau hanga o whakapaupau ke tāri ai ohi kore ohi ko ia kua pau ke hongo I pe whalala ai whakamau anga koe mea ia e lele taha ke ki tamasi pe koe ki tahine koe o kuhi. Ka pau lewa wikai he koe ke tāri lewa e whakamau anga ia ai kore ohi ko ia. Ai e kogulave koe best interest ki leka ki tamasi pe koe ki tahine koe o kuhi. Koe me e au tumu aki I he whakaukau ai whakamau anga koe o ku whai ai ai hopo I pe koe are ai ai kore ohi. Whatangai o ku wha, ka pau ko aiki o mai ki a Australia ni whakawhai ke heke I ange ai tu ni ohi a tonga pe a moe visa koe ke o mai e ki tamasi I pe koe ki tahine koe ia ki a Australia ni. O whai ai ai whie mau ai whakamau anga ai koe mea maho inga ki he lelei a ki tamasi I pe ki tahinu koe uohi ke whakapau pau I e lelei ai ātakai pe a moe tūkunga koe o ku whai kei a ohi. Ai au whaafi mau ai e whakamau a ngā ia I tonga, koe whakatataan ki tonga, ke nautari ha ohi. O ku kei ke kau e whakamau a ngā tonga ia I he kore visa. Koe mea ia e toko taha koe mātua koe whai kore ohi. Ka una whi mau ka pau koe o mai ki a Australiani ke oangange ha whakamatara ke whakapau o kui ai ai api lelei e o mai a ki tamasi pa ki tamahine ohi o mai o tau hi ai. O ku iai ai a takai
狗咧咧，可能乌黑叫，他们是不给他喊尿去，喊一个红牙喂，别个也把俺个费用啊，哎，忙我妈都熬过来，可以给发好那刀去，给他们是不给他喊呢。别个包咧包，一个马乌，费啊乌，还有咩个呀？一个给大理，哎，发马乌，俺个呀，一动啊，给哦，哈，给他们是。Ei ko mai ke fe tu o ke ke falal ala mo pau no no fo nga pe mo no tau hi ai ke u me ya o ma ho inga ke me ko ke fe ko ki pe mo vi sa do ton ke to e fa ka ka u i mo fo ba pau i nga no fa ke ke pau ke ko le o hi mi a australian ke va kai yang he u ki ai pe fo ke ai nga hi la o ku fa ke ke ha nga state ti tuke anga himi e fakalu ku fua ko ko fatongi ai o e puli anga fakal fitalolo pe ko puli anga komin weli ai e tu tu ni ki ai ko ka pau ko me ai o ki ai ha ma fai ko ya o tuku e ki ngai state i ta u ta faka pa pau ia ngai ko ha ai ngai fi ma o mo ngai tu tu ni mo ngai lao ai ngai state ko u fai ki ai ai kole ke fo bo e sia o nga hiu me ko ya peto ki hoko tu a nga we pe ni tu ko he i he tai mini o ki ai befo ki a nga ne ye ye nga hi felo to i fo va ha apure anga a pure anga a seria mo nga hi fo nua ki he ki he ki he o hi mai ko me nga hi fo nua ko ya ai o ko hi ko ne ki he ki he ko ya o ku ma in ke fo va pa pe ko ha a tu ku nga lolo tonga i he va o a seria mo fo nua ko ya ka ba ubia hanga hitu to ni pau ke filave i pia moe a visa ko ia ki he ohi me tu obure nga fo pau i o ku fiao pe ku faka kato a nga i fie ma ko ia ke ke ubia i be a fa am we to faka i ki ki ang a nga i fo mata la ko ni i he wiki ka ha u ka u o de be nga me ko ni ki faka to nga a ke he ke nga he klasio hi hange ko ni ke pusi aki faka tonga ka o ka paule wa e wai ke mai ke australian o ku fa afia ma we po no immigration ni ke faka mo ni yang e na fa ia tu hono tau hi mi australian ai ka pa ko ki ta ma si o ku pe na pusi aki ha ke me ne ke si i tonga e ha ta hai tonga ma e ma tu o ko ke ni ku po ke a ve ngai faka mo ni ai to to a ve pa anga ke fa ka no tau hi a ve pa mo ngai kolo tau pe ko vala pe ko hanga hi to kon ke ke ke faka mahino na faia to no tau hi ki pusia ki ko ia e ma to a ko ne kuna kole ke na uhanga o mai ki a se ria ni ke faka nga ne visa fa to ngai fi ma ke faka mali i ai ngai fi ma u ko ia ki he o hi pe mo ngai fi ma u ko ia ai po tu nga o immigration ni ka to o a to ngai faka ki i he u ke ka o ko tong me ke ngata anga wi ya fanga fanga wo feli ni dei ve fini fo tong be na ngol le ya tu fo tong be ko mo ho ke in le pe mo fra ke mo do me mai he time na tau he wi ke ka ha o ka mo me a o sai fai va

Ya nanti mau bete ser ne roko bakan to kati ko nalau ninggal ya nubutu kasi nanti salewa nanti ko enang onongo. Nanti bakan nanu mirki nana kena matua air sambal ya ni. Wira na kena kau temata ke ira. Na en oya wira nitu kini benua na Aboriginal Torres Strait Islanders. Dapat kami nak balik when aku mata kami nak ni kuat ni toko ni tiko nan nanti kami nak Congo, mana Liverpool City Church. Liverpool City Church ya betul kau nanti kau nak buku ni nanda Ronnie tapi rongo di dalam tiko ni tu kei enak pata pata ni bingar raviongo ni dalam ibu TSR ne enak radio 2 FM 98.5 enak bebah rongo itu doko aduh bingar ravi tiko ya nikina ya enak buku ni bingar ravi ni sekolah enak singa ni matak erto sahab isu radio tiko ya ni enak Liverpool City Church ni tiko buku tiko nanti tu lotu enak tini nak loko oya enak matak lelai ni mataka tiko nanti tu balik lotu enak 285 Big Street in Liverpool kato kami bahasa yang hake enak balik nimbula lewu in Liverpool sana pak lewu in Liverpool ni da setiko nga na Liverpool ya nanto mission na ndo tiko na nanto mission erto na baka dortiko oya na bulo September se ga yo tinga ngo na nanto arise da baka binbina kini sangra binaka na arise conference oya yo ngo ndo na mission na Canada mission kani baka ni ronga tiko na mataka binaka ni kwa na itutuku ni World Mission Network ya ongo endo na mission era to mission kina na Liverpool City Church na baka idhurti kwa Canada na lako tiko na mission ongo i Canada oya ne katini kaono ni singa ni bula o September se bota ngo e vida na bula menda edo bayani na bula o September ya ke baka o iko endo vieto ko ni Liverpool City Church ena buku ni mission o ya la ke baka idhuri Canada ambio daka tiko na ngole ena ene katini kaono ni singa kana tini tiko na singa na ngole ngole baka mission ongo tini kaono ni singa ni vula o September tini na singa na mission ongo ke baka oiko endua obia ngole vata ki rito na Liverpool City Church rito toko na tiko na nondanga una ena mataka vinaka ni kua ngirngiriani na nambo ngo na seba ba lima dua walu ruo na tolu seba ruo ena kena itutu ko baka matata ni Canada mission ngo na Liverpool City Church ya kuni ngo le dapa kio tiko baka buli ti Liverpool seo yiko tiko buli baka o tiko Liverpool kasi anga tiko nindo na banua o na laki sokalu kina na singa ni mataka Giringir talaga yan yan ang namboya. Sa iba ba, limanduwa waluro, ano tolo sa iba ruwa, ano buko ni Norto Soklo, ano singa ni Mataka. O yan, na Liverpool City Church, katoko ni Toko Natiko, na nondangaw na binakongo, ano webaruwa ito doko. Tendo mo na nga na serba ko spell weekend, ano mataka binaka ni Kuwa, weko na sigay siyama tingo may sigay na tingo may namuade, weke mdo na siyama tingo may viti, ano mataka binaka ni Kuwa, baka talang aki na weke mo nina sangkara vita vitiko, serongo, o nisa na numikina, ano mataka binaka, and then die.

Ya na buku ni nanda pekaya da baka bulu tiki anta tiko nanda ba nolo manyo viti lebu sara na veka e vital nota ki tiko oya ambela ta tiko nga ni sabola ki tiko na indingdingi nandingdingi nomu dondonu otongana indingdingi o vinakata sen na maten tu sen na pati dava men ding taki ena buku ni ding ding satu ma matanda a lebsar na be ka e revisi ku tiko irna minista ena be bonu e so oya men baleta tiko mbeka nga na ding ding ini sa roro tiko mai arabi ba na numiti ukina ena mataka vinaka and then dai reda kere tiko ena social media ena buni vesi ko ni prime minister Australia ina nonda bono lo manio viti ya dapa kavini vinaka tiko ena buku ni buni vesi ko ya menda tiko vikenda na waka nui nui ni na lako vinaka ni na bukei o ira na luvenda waka usibi tiko ve ira na luvenda ena buku ni nonro bukei tiko na buku ni bendin din na tiro ya nonda itavi tiko nga na tina na tama menda waka salta kira tiko na luvenda ena buku ni weka era na lako mai main garaba wera sati kongo ira na palm scheme workers lebu na itala noa enda rongoda enda baka vinaka tiko nga ni rambula tiko ni ra garaba tiko non reitavi so sara bebu ke tiko e vale sa vinaka saro ya tar na nonra vale voli na nonra lori voli na nonra ngele kararau ya katiko kena ena buku ni nonra uvendin dinati na mateni tu eruo ongo maten tu viti kena maten tu Australia ena mataka vinaka ende indai ya me bakanga na binding ding sa roro tiko mai oi ko bakata ki ko tu ve ko na donu mun ding taka na ode yung reva me sana liu taka na no maten tu en ngau na satu ngo ya matanda bakan ni tiga na do me viti ser ni na do na ding ding vinaka da na kava menda kaku ninding ita kira nga vango sa atos tiko na viliu taki sa wakale ibit sa utale na ding-dingi o adakawa maina yung matay ni nga una. And domo ibiti eser ne ewe waka na numiti nga yan ibe itataw na kiti nga yan ibe kiyo munito daw sara na lube ibiti ena mataka binaka hindi indahin. Yebe kem do na ngole ti kongori na Global Women's Mission do baka raw ti kongori be kem do na kena kena velu ta ki be kem do na kena mata ila lawa ena bugu ni na bu na bu di se na bugu ni baka raw ngo ni lako na mission ni kena da be kenda na marama da be to ko nyani ke baka raw ni so mana no mu bond bond ni lako kena da do bata ni kirto kala ko ya ni ena buku ni mission bina ko ya dena laki do na kao laki buke mai kina ena buku ni lako lako ya ya wiki mundo mundo nga na sa baka baka rao ti kongori ena buku ni lako lako i Canada tal tala chiu val batu ena mataka bina ni kuwa ke ike mundo na vida na marama do sa baka iyo tiko mundo na ngole tiko ena mission no ya na serongo do na numi mandanga kina na mataka vinaka e dendai.

Yen da babi minati ko ena sero ya, duru uka wanga ena singa, eh? Ena mbongi, kina nonda mula ena mataka vinaka indi indai. Ye mataka vinaka ni kwa, abe ke mundo na lewe ni youth, na DNA camp, e baka ya dhuri tiko, ndo utiko kina ena ngonongo, ke mundi keta sar na youth, bambi mbi tiko, abe ke mundo na lewe ni youth ni Liverpool City Church, Liverpool City Church, e toko na tiko, na nonda ngona vinaka ongo. Bina kena youth ena mataka vinaka ni kwa, ndo utiko ngori ena DNA camp, na sere ongo ndo usana numikina ena mataka vinaka enda indai. Kemi ni todo kusara na youth, nitiko ena DNA camp ya, kebo kao siang nitiko talanga ena DNA camp ya, okilani o lewe ni youth, maina vei matalotu tale so, sere ongo enomuni ena mataka vinaka enda indai.